0: yamwera mero bisibu ton cloton rombi waika radio fraten tfm so daki na tobro me gisosa wa ate adarba mai sako mero bisibu nanen yara doma to sesuru no adarba na sara wono wa yiru kanyenda no bukati ansuru no busenso nyenda no buka yiru yokan ko baita ka nan pakinu yiru yesu me kwene giso ama ika besen no no mu benti ma ye ma ton bakara demi ma ton bakara mini besen so man kuna sara ye kwasi wa ye nso aso wa sa sankite be kwa me me giso ko ba ye ni mena na siara na tobra genge mi wa ika sunso adaki amo me ko bigira yiru asako kome sanu mena ni demi sako ko ba yiru ko sanu ne ka bemi me una no gega ko ka yeri sa ton bakara nya sa ka rutin ton sa dimo bene tengira andunia gonu ne ni ye nso aso wa sa ne we ne so ton te di o me nu ko dobu wo lo bi ba wa ba be sabe nu ni baka sakar kwa bani somo gusuno bawre sakwa beno boya ngina turin kwa gusuno de dariye kura minindi kasa piko bu wabuko domi gusuno si tausun soke kwa me una uya kun giso wa si awan si tere wan son gra ita epo ma wan mi mena tonik bro sako mena sanu sanu su sakate ko gusuno bawre sakwa ya na siara na tobra gengim Then so my ma yako ka yari ngasa ba sem sanki tembira gya sako dakar wesia gingiri nuso idi gingiri no demi demambe ba gratabura yenso aso ni turu ka turu dem gingiri yin idi gingiri demambam bem sakite me saka ba haita sina basinyen fagi dia dodoka sako be no sia yimbru ni asrama be sama kanyina benti me saka ba be nuku dobu tusia yenso aso kumbe yinti nosia mena nasiara natobra nakumaure natobra genge ni gusuno sundidiru kwa kwa gusuno de kasoge samo kasoge gangwi so adowa be mesem arrondissement egbe kan se antini winti win no more di so atia so bekprum arambaron kwesuno wa mena nasiara gusuno sundidiru kwa barbarani e man no won gina sako tiro me ka turu en dimam wim idi gengire me oka great ofra yesako gina no sudi wrama turu de gimigia sanu sanu ni san kuzu so ade kiro e no won
1: Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Alhamdulillahi rabbil alamin

0: una wiru fɔtɔ una wata miɛ sa do a do a mi tɔ a ma ye basun yiri su ko ye n kobu sɔrɔ sa wa mi tɔ kpebeeri ko den ya sa ka tɛ tusu n ko a duniɲa tɔnɛ diya baaye wa yebisa n gbi kuba gɛrɛ kpebe suru k'o su dɔ so baaye den ma a duniɲa sɔ dɔnk sa siyara bɛɛ be n ti i kurama a ka so ŋɔsiri bɛsɛ n gbi kobu ye yasa wi bɛsɛ n tɛ yiro tɛ yiro tiɲɛ gi sa wi dobu kuwa ye n wɔlɔ nara ka ye nuku dobu busun san wa mi wɔsi yiro gin ti yɛrɛ sama sa wi tɛtɛ to wa sama a wi sun yasun sa wa nuku dobu wi ka wi mini siba ka wi n depi te bandan meru bagirari nka dan siya bagirari hali ndan ka delege bagirari si wa nenen ka wu pari kuru gusono suru ko ka buso muni sobi de me gbi ko busa wa yin sun kiri gusono kuma de winin par buso su wa yin sun kiri pebe suru ko wini pebe de ogun ebun bu yowa ogun ebun bu yowa o gba o ko bu yowa o ten ko ba yowa o no ban son ko bu yowa pebe de o ba o de kuru yowa e mba o de gia pa gusono duke wi no buso o pe u ka wa wahale sara ko wa giyo gen pebe suru ko ganun tori kuru era sewa yen tori sa wahala waka game amma kwebe suruku isa do mini kwebe kuma din kuma sa siyara
1: to san ka gurgo mu arwasi na bira gya ne so ko da kai wesa de ni ba ne wu arwasi wa
2: kan mu tin tra maka be ko ame kum kan kan yi ba an wari wari ya wo ya sa
0: alwasi te fi so le gari ya giro mi de mi yi we ne be sa pour sul da sa bo wesi ya yami tont ya noa ben bon ga gmaro mu ka ko ra ko ba ya pana amma gesem be sa ngisom bi sa mara mini to gusun siria ko basi ye dire be sa limam meno sa zuma to bura sa pa ura ka kene ba wure kuru o kanu sa salama ko ro so kanu me bi ala se ba mo mini mi gasa ngumula miru ba si wa biiru to no an do no ba nyen nyen ko za mbi ombo ko o yinu gem bi bu gien me bara sa ka kumbura giso po bu nyen nyen ko za mbi ombo ko kesiru nen nen ka pu yinu mi ya wa to kuran na ma te girwa mi ngi ya wa giso mi ko ko ko so ta masa gusun kanu mo gusun suru ko bu siria ati ton kura ati ndoro wiyawa puro gisona nye wiyawa puro sonra mandia ala maria son wari ansuwa bagenu normu tambu ku aboni genu ye puro nyamun sarbasu meru ton ge bombibu alfa bambibu nyero bombibu be puro mbibu giso be puro bawa ko gusuno suruko wakati sa tobre mi albarka utuba le mamba ko mi ngalbarka kwebe suruko ubibawre siria ko kwebe bibawre siria ko be ba mo abu mara kwebe suruko yamun sarabambu kana me kana ruba si na nyem ba ko mbibe ni duya si gusuno suruko sumbiru kili si yamun sarau ni nora ukwi win sobrum garim bakako bengo bandabi bembe banye yamun sara aden kaso ye ko manyara aden na nyete konko bandabi yamun sarare awa ba makuro se so aburabu se gbena se konkam banye fabo an kia kususi banye fabo an dami akude me woni do ayo ka de mo nbi to am faba dara ko pa gura gusun ka sun tola fa siara
1: kitan sa kite ta ko me ne ga sa
3: alukara se tu monogia
4: ya wera na siara mero bisibo se tu monogia ino ademe wi masun wi fagidi adodoka yen soni teme sakode dakari wesia wa besem eh limam toro de giwi mi asako ma wura menani deme saka we alazi usmanu o besen dakar wesi ami gusuno de bibe arwasi kawende be butubu kum berkata yeso banwa mi mayan kuma giru yansa kuma te tako desu wiso ada mena kananu bukurobo kanani ni asako kwensia san kananu kwensia ka de ma kwasiti tako duami bibe da berkata da kankan yeso banwa mi bako pe basu ye diri gusuno de diman bin kanani nu mamu mena nasiara nakpa maure nasiara na tobra gengem takode dakar wesia wa tunru den deman biraga jibril swaibu wigia sakoma swade kemi mena na tobra gengem I swade kiyo ye koma wima sun nosia win grutabirum biraga me o grai tobri sira giso bruteni I no
5: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله

Ya mwen la nan siya la veno visi mou inwa. Ata ma vroun da sa e men saka ya bawe pro nye mou men ye de la. Sa mwen ya de gen gen mini. Domi ton baka la sa di mounon sa ma ton baka la sa di mouni ye de la ika nwa. Mwana no gen da sa e sire ya kwa nenti nan mangi ya kwa. Bwari yen da men sa siya la sa tobra. Gusuno bawe sa kwa ya bebe iso kumu itema no iku gina soku imaro domi koba ya mwana mwana koba tiye gina piko. Na be so na ne koba ne so ya na konso a Kenya yenso ni igina sako sako danduki wa megengim migia na koma dakar wesiani yenso aso ni demi na do si pe ba yara no wono yari gisi ko si pa yara anyu makankan sako danduki sako nyu so wa wal demi wenti akipo wenti mbara nyu mi apatu makankan ma o ma fratente femo ya wa wa benson mena sa yeng sona sanwani do si yara kuro san beso wa me demi ka wene benti ide e ma ko karimo pa be se pro so so no ko do butu sia yan dunia bu se ke mo yan dunia gar ke mo do do ka de me e be gar ke mo me be se pro so so ka war tubu yen so ni gari aliu bare ko ma so no sia le ne pin bi ba wori we ne akew dawa we ne ati won akedru so yen o londo sa yo ma yara yisi ni san ko so ma yenti so ade ke so no

yan wela na sera mi rubisi buton croton romi wa ka radio fraternité fm so da ki ko banne ya su ya sera me kanon pakinu yiru temene sa ko de dakar wesia sukunu biraga 01 44 70 44 44 damba so ko duma mi rubisi bu ikama kame giso yoka yeni na be so akenya mi isukuma fofo biraga ni domi tonra sa dimuno sa ma tonra sa dimuni sa nyima ko grasa mo su ko me a ko banne ni mindi sika ko ba no bo miasako sanki sokunu biragia koba itandi inwa mi besen alfa be basun sak be di adodoka idi gingire ni wakwa kama asrama be bate sak kame kame kasea winti no mario sundi yani ikpro no mena teme sude dakar wesia ben sokunu biragia isokuma kwa be gibutobiri 01 44 70 44 44 damba yeso ko duma mi bi sibu kam kam giso yoka yeni yemia kamtia ne no bayru kam ne baika ne wurgo ya fraternité fm 96.5 ya kam ya ya wera na siara genge mi bi sibu barabara ni dosa na soko sia dosa yan ko ya turma tamata mamena na ko ne da kar wesi me dasi ba bira gya surimano e wikole sunosia tude urama itiso sankosuma ye noro piko agariko kwa suri no ye ko girma agariko ya mwela to anwa dasa eti ayi na kaso ya truma yo ite katen ya truma kwani da mga seri yen soni ya ko danduki wasa ko undobu menere kwa suwa nsun kwa dede yengwalo na siyara na kuma uri na baruko tabura migia na kuma urani sankosu dema no ye bakosu no siya sa besa giwi sa soko me saka mwela abdullahi anka agariko mwela piko surima mwen aram barum no ikagiruma agariko

0: Yawen a tongbi ko duma na ko nun soro manegi kayokai. Naam. Allo. Oh, katribu. Allo. Allo. Allo. Ah, natama yoro kumba no me dede dam ser ko pin owura mo me a. Ndi wara crop ko re. Ya wa go do ma kayo karegi.
1: Oh, ana he son pa.
0: Oh, na guzo siara.
1: Eta mo.
0: Yo da tribu.
1: Ba mo ngenda ke.
0: Suma ami.
1: Nandro me ya pon pa ndi.
0: Nandro. Ana ya kon paru gibu.
1: Papado.
0: Na siara gengi. Ami Arabi. Ami Arabi. Ami Arabi. Ami Arabi. Ami Arabi. Ami Arabi.
1: Ami
0: Arabi. Ami Arabi.
1: Ami
0: Arabi. Ami
1: Arabi.
0: Ami Arabi. Ami Arabi.
1: Ami Arabi. Ami
0: Yeah, yeah, yeah. Bika bukuro, pura tobra gini. Oh.
1: Yeah,
0: yeah, yeah. Yeah, na siara. Yeah, unkwan sosi.

0: Yeah, I'm going to do my kayoka.
1: Alasan,
0: una wura ma yakon parindi. Na siara na soara ke alasan.
1: Na Muhammad Gohotoba.
0: Yawa. Nkwa nsosi yawa.

ege ni ngalo asika ngendi aba bese kulo baka gari mo mi o e mo baki disan yekin.

0: Nasiara nafiu aye ka ban kwaro na aye ka koro na ki o si barabara pa da mangala to bi anyinu abuge manun to bi agenge na be tobura gusno be de umanyo siru katonda
1: bari ki wa bu sa bari
0: ya wala mazo zire

0: Kayoka Enegi.
1: Adama, tutelai uya ula ma.
0: Nasi alagege.
1: Na bivu kana mabusuko.
0: Na.
1: Ukube mda haba chinchia.
0: Yawela.
1: Musuko, bumdebe mkwa marui, debe mda haba nukienda, mdeba adoma.
0: Yawela.
1: Anwe mba chinchia, akugoku. When team be konun chinchia wa.
0: Gasa, isu nsena.
1: Kutuwa kote yukome.
0: Ami ya Arabi.
1: Yandiria.
0: Naam.
1: Yesen president.
0: Naam.
1: Alaji men.
0: Alaji bako bon kanik go kun sambi no bide da yeri ba bego ra.
1: Kusuo win hunde de ko peru.
0: Ami ya rabbi.
1: Win zama kuro na ngo su wiye.
0: Ami ya wa.
1: Nama. Ah da bene.
0: Oh.
1: Hanse so
0: Aisha.
1: Na shara. Na no Aisha wa na Aisha tobra.
0: Aya wa no mu.
1: Ebara frate mi tem no ko sa kura ma ka wa ne na ge kura tobra.
0: Be kuro ba so ade ki.
1: O ka sa ye su me.
0: Naam.
1: Na ba ka ru tobi mo wi mi wa mi ndi.
0: Mare guru gi. Mare guru gi o mi so ade ki.
1: Mare guru me.
0: Mare guru gi o mi.
1: Bakaru
0: so ada kika sika ba ita
1: ita kuro ya mara mara kuro nta ma kuro
0: bano mu
1: ko sa yo so go ma wa so ku ana ake mo da eh be be ndi ga ba si ya mo mi yem da ai ade ita no
0: ya wala
1: ade ita ku wa bu gari no.

0: Niggi kayo kai.
1: Eh adama de la wura manna kin biki ya waya.
0: Naam.
1: Wura ga ba ta kin ka wura yin wa te der mi.
0: Ta ze suru.
1: Wura wura tala wura adi saka mama ama.
0: Ama za ko ko se suru.
1: Allahu akbar. Yin suna e filmo filmo te ke in sari me.
0: Abi ya Rabbi.
1: Yanda when you to sa Idrisu mi?
0: Naam.
1: La Rabbi ne we ban so ka Idrisu ko nyoro ya.
0: Allahu Akbar.
1: Kuso ma ye te sun so ti abo ben ti ye te so ti
0: ya. Ami ya Rabbi.
1: Eh ko sa yo ko.
0: Nasi ara Adam na Abdullah.
1: Ya Idris.
0: Naam. Tasiara.

0: Yogoduma na koma wiso ruma kayo kanegi.
1: Oh,
0: Ben,
1: okay.
0: Oh, Ababa Nusoka.
1: Nandro Mohamed, ye wo na kon paru.
0: Nandro Mohamed, saya kon paru gendi.
1: Oh.
0: Natama. Abura makoma. Ya wala na sore ki Nandro Mohamed. Ya
1: dan Abdullah ka wi ngi nun tombo pro.
0: Ya wala.
1: Hebe ka mo be hega tribu.
0: Wa sore ki be pro.
1: Oh, de ka mun de ngi rutu.
0: Amin ya Rabbi.
1: Mana kutun goe siya togo ya titiro
0: Uswada ki
1: Yida nguru tungu sangare
0: Uhum
1: Ogodoro
0: Uhum
1: Nisi mwada witobra
0: Yawela
1: Namindi siwa
0: Uhum
1: Wanda kisa ala esi hidi jahidi
0: Uhum
1: Nisi mwada witobra
0: Biku baswada ki Yawela mkwansosi

0: Ya to pa o pa se ko ka yo ka legi.
1: Oh, ba ka yo ka.
0: Oh. Jean-Paul.
1: Oh,
0: ya wala Jean-Paul Bonipara. Oh.
1: Nare mu ojogo to jali ru to wa.
0: Mhm.
1: Sawan akate e ti e mo ba je ra, da ti o te ma je.
0: Mhm.
1: Nare mu se du bo ko ti o pati ni to wa ri ti sawan te ma o.
0: Wi ti no mu.
1: Nare mu o ti ti to ga wa jongo.
0: Mhm.
1: Nare se du oru gode ti ja na to ra ri ti.
0: Wi ti so ada ki?
1: O kungo, kungo ne ka o be to ri.
0: Akwe anu nta abe to biri o ma ka bu gena
1: eh
0: eh wen ka bu ami
1: o ne ka bu ami mana bo to ori
0: ya wera
1: nyen nyero atiti tauda u ga wa kada jo na to ori
0: gasiara
1: to da bi da
0: ami arabi mko anso si

Ero bisi buna si ara gen gen bebe man sok masa una no gen turu indi sen kama dare girari. Na wi go beru do mi. Jinso ni natawura. Lemi ko bay ba man kan ya imba kwa. Satura sa. Ko bay ta eso. Minde sa sa kite turwa. Ton bakarun so aso. Mena besan diman bibasum. Grata brisia abe kursiara na tabra gengen demam bem fagi sama so ada kini buson de bekuru busunya sire bu katonda yenso ni nasiara nka wirugo o wi kura kasun wasi ba do magi alaji ba ku bonkani pa gobi kun sambinu bire da yori wi mbangbe goro Alaji bako bonkani Sokon son bugia Alaji ne wi kunyem banako gere Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Ya wi ko gere wi siara wi tabra genge men saka Saka tembira gya be gusumo tu ya siya Mwa wakume ba saka rukwa Mune wi siara wi tabra genge men Eka tema na bu gusumo ba wole dige bu kwa siya Mune biba kumwa bu kwa ne kwa Bugusmo kana ton ratie pamma demi ton tenin biro son itawa sa mobeno one gusmo dariko bebako waika wa gusmo beke genyuru buken one wisiara wi bar pon foi windi kono won one demam bebason biya saka gurato rami po wi kunne wi wisiara wi tabra gusmo bando budi gusmo kaso wi so adasia one wi kunye banda ko grewo wi gibu bebara soku po wi kunne wi awi wi tabra suno wi tabra inwa besen Behidam Alaji bako bon kan kwego bikun sambi no bire daw yori wi bangbe goro me won fofo ka yara mi amira no nano kana le general la wi akuma ka wi sacrifice

0: agbodudu abi pipa lepa
1: ah e ko so be o le we ni ko
2: agbolagbo nje
0: e se adupe o olara pelu yi ya bi a le ki oda

0: O da se.
1: Ara mu gari nda luba agbotin den se ni ko pese den ni ko so so fi madam aje so ni so pe tanga je.
2: Bawo la se agboye. Eh la wa joko bi ada ko niyan.
0: O da se o.
2: O du gani. E se o adupe olowa pelu yin.
1: Ami ami.
2: O da adupe o. Eto ku atin ti ni 0 44 70 44 44 ma roti abi me fati ku se
0: ni meta ni asia fasi ku afiki alaji wa agania musa
2: asia beni alaji wa beni
0: ife wu mi aki mo pe won ku won odun o obo ni sele
2: ami aki mo eni ti npe wa allo e ku le o
1: ti a get no father la
2: kon adupe ya wa
1: agboni mo ni ke la won ka mo je du
2: ah e wa nu egbe
0: won si legbe
2: a te ba si legbe ma so awa ta wa nu egbe la le soro e sinu egbe ma soro si be ba fe te ba fe ko sinu egbe le ni yi e mu bawo la npe oti whiskey meji emi na ni mo ngba mo je olu alabojuto egbe ni mo je ya wa
0: balu ati agbo
2: ti lo ngba ti mo so whiskey meji won ti wa
0: ogbe general ohun te fi kun fun won ti o tewon lorun ni ati agun te meji
2: meji
1: Emi a sha pa shoku agbori ajo ku o
0: ra o nbe nbi
1: ada abi gbogbo abi mi o yo nge ma ni opo
0: o ngbo yin
1: mo pe ka wi o
0: ade ko do yo
1: eni to ti ti oju wa layo wa lafia
0: ami
1: o do nko yi omo wa o pa
0: ami
1: no di gba ne
0: o da isun
1: o
2: di gba adupe wa mama re ti baba wa assalamu alaykum sumanu majidi baba ile su ti ba mbo nto se ki ena ko ki bu ke bu anjo tin lati je ki emu okan wa bale nitori pe a fi gbogbo igbe kele sin ya ti mo pe ni gbagbe wa ana papa ni gbagbe lagbara ti luwa je baba assalamu alaykum amari ti o ke pe baba belu awon so pe won ni o ti awon ada isugbo to ba di ojo la ogbara re won ni awon fe pe ki adodo ti awon ni ale ola ko ni awon be ni won ti pe wa nka to kuro nle won so pe awon ile da se to ni ojo ti ni ẹ ṣùgbọ́n wọ́n wá tìjànú máṣúlì àwọn àtìrí wọn ọgbìyà kí àwọn náà kí wọ́n dá sètò wà á rí tí kí wọ́n pè wá 0 44 70 44 44 a ó máa lọ pẹ̀lú bàbá Èkó ọ̀yàwó.
3: Emi lọmọ awodi ọjẹ fi jẹ ẹhẹ kunu kú kóru jẹ ẹyẹ awodi ọjẹ fi jẹ òfin bò wá ọlọrun ọba máma jẹ kó dájọ ẹtẹ ohun ọlọrun ló fún wa láàjọ ẹyẹ bàbá lókè ló fún wa láàjọ ẹyẹ. Ọlọ́run ló fún wa láàjọ ẹyẹ bàbá lókè ló fún wa láàjọ ẹyẹ labalábá ni wá ẹ̀gùn mọ̀ láyé.

0: Bene, Gabriele Uluriwa, Jackie, Aleko, Sawaju, Uro, lo ha avuto un argomento di qui, Nibati, Ababa, Niodo, Karipe, Kashi, Titi, Nibati, Obadi, Baka, Wala, Kuwadi, Uluwa, Niti, Nibani, Kukano, Jotu, Nibu, Bwa, Mwaisa, Nolo, Konjo, Kwa, Uluwa, Ajeki, Okwale, Nwa, Yeni, Kukawa,
1: Uluwa. Otiniri, Kutuwa, Nimo, Ula, Kumashi, Wabe, Ula, Kujeki, Aleko, Sawaju, Uro, Ya, Bashi, Shenti, Titi, Latu, Uro, Baba, Dale, Ula, Kufashi, Simi, Simi, Ayo, Kiyama, Ayo, Pete, Kiyama, Shi, Umbubu, Tuda,
0: Mbami, to ba diale awon ba mi ko ja awon wa ni won joko ni di aro ti won ro ka fun awon
1: ni si wa be a ki je pe avec grand won tori pe bi o se ru olorun ba lo ko won si ohun ida iwa wa na ka ma se sira wa be ka ma se sira be ka ni wa ni adura ka ma se ka ma ku iwa to da iwa ni omo luabi je oluwa oni gbagbe eni kokan wa ninu ayo re o tesi waju
0: o da pelu olori wa arabirin ara ketukoni awon na won fi ori die se run to ko ku se mi lo kan ti ya o fi pare to

0: bẹẹni lagbara tuluwa adarapin kankan aye oni ri wa gbe se gbogbo awon to je pe mo be ninu ide awon eni bi lagbara tuluwa ni ti ojo ti ojo ojo pataki pe ojo odun odun yi je olorun atun yin kuro ni ni lagbara tuluwa awon to be ninu aisa oluwa sise anu ni o awon to je pe won fe lati ri ohun ayo ko ni buru fun ni akoko gbogbo en ti egbo wa gbogbo te gbo yi ko ni je ibanije fun yin mo so fun pe ojo la o tun tese ni kabi ago mesan ko ja se nbe dugun gba na e te fe lati toro awa wo anfani fun to je pe pon mejila awon ti ba fe ki awana a o se olugboro so fun yin lati se eto yi a ki se general ti won se Alhaji Muhammad mo so fun pe o tun di ojo asubo ojo la ti a ba tun pe Alhaji Muhammad mo e ma binu nitori pe a ti pari eto wa ni ojo ti oni mo ki le kan si pe ayo ni fun yin ogbe lare mu
1: oda omo yin aburo yin misili sheriff are mo ma senju mo fi tayota mo fi keyin pe eko aye si fun gbogbo eyin te pe opo ni won ti nwaaye lati pe bawo le sugbon to je pe won oni o de won ko die olorun ba loke ko je ko buru fun wa je akeyin pe eku odo eku edun gbo awon ti arati e ma binu si wa e ma ri ti pe ya de mo ma san yo keyin mi si sheriff yo keyin sugbon ko keyin e ma binu mo ba dojo la ojo ri a pade ayo ni o je fun ni kokan wa mi si sheriff are mo ma san ju mo kin pe eku wa siko wa mo dagbere fun wa pe odo la

0: kpɛ awɛ n tereru kokuru biri wa yisun san kuro n weene san na mari n weene san na gire kpansu sina su gen na.
1: Muna wi anu ri san owo wa mo maa mari yasan mi de a wahala dan ko siya mo. Mɛnna a dɔ sɔn yɛ ninnu ko kpɛ ninnu kara ko. A ka go gari ko wiso a naanɛ duke nkuma mɛ sɔn yɛ ninnu san nko kpɛ ninnu somi ba kpɛ a ka wɔn wi de kara ko. A se o tɛn demi wi nɔ ni sɔn bu wa mo o maa kpɛn san wi tɔnu nɔ ni sɔn wa.
0: An kpɛ awɛ n tereru kokuru biri wa yisun san kuro n weene san na mari n weene san na gire kpansu sina su gen na.
2: Ko se ko zo giba bana su bɛ gari yi nɔ siya bɛ ba nɔ kɛ o wa za bank mondial giandi.
3: Frisson, patience, émotion, fraternité.

Ko n kwantɔn. Nga mɔmɛ de, i bɛ bɔ yan ko dɔn, o kan de, i bɛ taa di n ko olu ko y'a bɔ o.